0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ngi mudre ni delai roro. Yo nangone bali wale sabo e rusa bul kapitu ni miniti melima na kaloko. Nibula benaka ni mata benaka mai nui taka. Nyo ni maru tati kuna be sereso kena be tan lo talinga oni rango tati kuna kavni kone banga baka yalo kena iba kama dale so talinga ena wasei tiko ena e kavni kua yo kia ora ni sendo sambula benaka talinga na viti na ni vimbu ni mai bundol wetlands benaka bakali benda semati mai ena e kavni kua sambula benaka talinga selika o girly mai Atlanta nui taka nio ndo bulbulu naka apaka mubu wale tun tingo lesi vono bo ni lome viti princess tini kerua 12 viti suwa en vitu nakaloko en mbongi ngoi tini ka vitu na wosa wati vola tingo koya ni vola mata kemra na mbongi ni singa singa buke lulu tonga imbimbi mai vanoa vatu ngo me imbimbi mai o lomai viti princess 12 imbimbi mai suba na vitu na koloko merto nana ingoli ngoli vanoa vatu arto imbimbi mai vanoa vatu one ata arto nga revirto kina na viwe kani na arto ziriboli e wai arto vueti en vitu na koloko en mbongi na mbongi iyo wambuti ni sandoni tiko ya mbongi ni wilo tu levu vitu na kaloko na mbongi na noa and maro taka tiko na nandra wase tiko mene tuku tuku irina vio kanya ira kaimoni wanga wirina pasindini wanga na kena tutambaki talitinga na niva savaru waka ituri na vingera mibi weti virto iya au sang matangi kila sewa di talimbeaks na tampa tamata tampa saka ya nidhava ni sa rabueti sa uti tong sa bulu bagata na nandoto ziri bole wasa wasa me se rao nga ni rtong matan ren ren re ok lan ni na matan ren ren re ha rtong marutaka na kalur rtong marutaka na sa uni masu na uni masu le ki rutiko rutu tiko na viwe kani en ngau na sa rong wag ni kina ni sa rto yali tiko e wai iya ni waka bini benak tek serba kali bu na turang na meram na bibu vale oni na numi reti kena wekanda na ngon na rende dan dui la kuduru masa ngolong anyer tu na wekanda ngo di na nisa rongo lebu kurseti urubura na nanda tu wayali na kira medan nanda tu wanga akin na nanda tu zirivoli e wasa wasa ndona kau maru tak ni tu baka life jacket tu zoko kwen duona na yarangin bimbi metiko kede na bi wang wanga kede sara ni sati kuna wanga vuka ndi mitika talanga na vei wanga waya vei kenda talanga na waka wanga ni silandi vena tika talanga vei kenda na life jacket ke waka rave ngandiru na ngone wili wili ni ngone na wili wili ni life jacket na wili wili nomu pasindia na wili wili talanga ni life jacket ndi ndono metiko na nomu ni wanga iya kipa kasi ya garao sarango ni lewai iyo waya dababu ni nakatika wana kalua sandona kalua ndo mara rau ongai rongoda ya ongai seravi Daniel Talena lave can be and mbonge na no sandona kana no gubaka zo takatinga na kalulevo wa mi bininda sa rongoda o tina singa na kavina no na na na tukune ala tiku mai na turanga do ni bioka tau livi do ni viteren ta ki Daniel kertono boni do rubo kina ngone lewa ni tim ni lave can be ni viti o Henry Elder and a singa na noa iyo ni mbula binaka amna wali buna semati na kavni kuni kakuni ngole dhapa ni vetu kutukuni takayani na kavni kuwa e Otara Community Hall maina ono na kaloka na kavni kuwa ina tini karua na mbongi levu oya na waka rautaki na waka ikavi rauta langa nini levu li talanga na kimni waka ikavi ya kia na soli rato visu rediti kuna songo songo ni marama ni sana waka turanga loma iviti e okalandi na kavi sarani kuwa na ono na kaloka sakirei mwani ngivitu kutukuni takan ini visur itu ni bakal lebu. Iya, dolan dolan serunan dolan monile virtung takan ini sakadibina no moni corona no moni yanu. Ya, moni sata yang besar ngakir na turang nama ramah kira lala ini no moni corona no moni tikina. Ena no moni yanu monile isoli na kavni kua. Ya, sangol takan visur itu mul mulumu kaya bakal sangan ini dolan moni ngole kina. Kaya bakal mentakan ini osos na kavni kua. Ni masuk lagi kimi, ni masuk kimi. Nanti nama ni urut dengan na temamu ni, nanti ko merfito koni tiko, na songo ni soli, na kavi ni kuab. Naga bukan leu. Iyo, toto kau pakoti, na semua mai. Do mandal seri, mai berito na nukubula kei nukumbati, sombo nangauna. PMN Fiji, pamanaviti.

0: tinga ona savo e tini ka wana miniti me ono na ka loko tataka na no munisi ma vina ka mai e na ka vini kua au vong ma zanata ka tingu veru tono no gito ka ni vaka vaka vaka ni na mada saoti au vaka taruangi Trevor Hennessy au Trevor na dhorvoni valangi dhorvoni nisilandi wasu ni levuka la kemba lao na na ngone lewa mba kivitu wambote ni vongo viki mnio nina na numatiko na nunga mi vakatintaka na vitala no ke Trevor ni mber ni rongo li vakavitamani I Florida and a mother sauti mili vakaita pina luve na ngone lewa mbaki vitu and a VCCV ngora ngole kida mili vese vurubura na jiu-jitsu championship babaka dhuri kia my Florida yo ndarangoda na kavnikua na nirao nirangoda na nasamo koti luve na tiko o Trevor
1: Sad. Sad, you're crying.
0: Tikura tiko Trevor ve Akelia. I'm so proud of you. She's the best in the world. Koula tale. Rangwata nangone leongo na nananganga okoya. World champion at the IBJJF Pan Kids Championship my Kissimmee, Florida. Nana ringu the tiko. Mokota tika naluvia nangone lewa. Ninganga tale okoya. Ndomai nanana metali koula. My Florida and mother Sawati. Nana kane tuk tuk rong rong vina kae. O tia sangi mbongi na noa. Na kavi na noa matakli lay my Glasgow. And nana o tia sangi o tia nartung mwasa mwasa na vana klokon matakli lay na weightlifting team. Sa tukuna sa Ramo Henry. Ni o tia nana nitung mwasa mwasa kito sa na siya mayani. Gye o tia nana mwasa mwasa ya sa avu e tini na miniti me usuka na tolu. Tini na miniti me tolu na klokon na si na kavi na noa sa vosa saranga mo koe vaka mbula vaka da do taka tiko na kalo o Henry Elder na ndoni bi vaka tabuli di ndoni bi te rintaki na itaniela tui suwa raini mbuangi a kola and then gai reitha ke ve kenda na saravu tiko na kavi na noa ndana kana nanda marao o kiro vaka vitina ni maipan sa kiro buki kailanga iya o vaka e kirna kaila daka chikumbaka ya sa vaka e talaza vaka malu na turanga ni I lo mai vitingo sa ngole vaka vaka malu ngau kau ina rumu. Mbeleta on the long man na turanga na gole ni vale mbeleta ni endo kinda da orta ko ko na na kaila do za kana ngone sarra ka vi engi ti kona on the team se gitu ti kona team ni viti na mbongi na no na kaila ki ro vaka da orta ko ko viti nani na na na sa na lave kambi vaka da orta ko o taniela na mbongi utinga sa kai kai lolo ngo ngo vai vi kim ni bango ko sa kaula sarto ngaya asa kula entina hiyo oh ya na tuku tuku rongo rongo vinaka kena ken endan ga sarava talinga na no tuwe timbula na veo kani mai na wasa wasa vorvoraya mai na yatu lao na no tuwe tiku mai mode ki ane yata na kena lingaravitavi na lingaravitavi umaruta kendo na na tamuni pose volato kendo na turanga nindia and and

0: Hola Aotearoa! Tukutuku marotaki! Salutu na mbaki nindi kevini wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Nangona oya dhava kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako yani indona yaya nindi kevini wawa. Waka nui nui vinaka ni no musinga nisudu. Uwasi visara ni na wako tiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi kevini wawa era ni kuneta tolo na kensa karao ni mana na kena ngarabi e senga ni saumi totolo ngai rawa rawa nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni o tauranga na nomu yaya nindi kevi da kabasara
1: na doma ibiti Aotearoa e sengata medhele rinduandua e na mbuturana ni kakamburaki na veitu kutuku e kamburaki kina kevi kako baka mbote ni mai luto ni bata nindi gende make up ingarabi kako ngandrebo mkundru baka kwa na rao ni vitar tarumai kina Pacific Media Network e na nambati nitalivoni senga ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina kata ni meri liwa liwa complaint@pmn.co.nz se walu walu kabako ta mai kina kata ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua Eo Kalandi, Rauni Kovitar Tarbodo Nolukira Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba. Tolu Ono Ono, Viwa Dio Ono, Sisikoba Nono to website bsa.govt.nz. Nwe kundru kethe bakongo, menendo bakethe ringa and nalomba ni vusu mbuna singa. Mainingona abakethe rikina nubingarabi. Se programu ni kathikathibaki kakundru bakitiko.
2: PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Sasa sibiti ngo weekend na ono nevitu ni miniti ni mbola vinaka ni mata vinaka mai kenda baki kia miniti kia nena kawi ena mbongi vinaka endai na PMN Fiji sepama na viti ena mbio libeliba ni 531 PI ena mbongi vinaka ni kuwa na mbongi tiki ni paro mbuka katolu sanga vulu kandue ni singa ni vulo chulai ronondolu rusanga vulu kaono nda babi ni vinaka ni vei ne maitengi dhaki mbawe na buku ni nono vingaravi maine tolu kinono kira na meitoma na tiku na vingaravi na viva kani rua El notoranga biu ke Olivia Boltengedi maina ono kina tini karona kaloko en bongi vinaka ni kwa ve bambula rarambu tikani bi kemni kesar na marama na turanga another bone ngone lewa ni semati ko maina bongi vinaka ni kwa asanga ni ngula sabi kemni ni solisoli ni semati ko mega mai vale se ni semati ko maina na muni to lili se na buno mbe ni ngande tiko kina ni semati ko maina PMN Fiji se pa mana bi tena bongi pina kini kwa ni mbulo pina ko pa mbulo dalte ngaya ni abi ke muni na semati ko maina live stream ni pmn.co.nz ni mbulo pina ka maina tai ni burburu da banga ni semati ko maikina na bongi pina kini kwa we came in and those my and I'm in a lomani bodhani valu have been a kapali buna dhole wawe na buku ni kena garabiti koni taiwa bi ni tiko bi sautu taki and wano ni bing garabiti kena ngori wabi ni bina kapali buna siyama tiko mai kena bito koni tiko meno nanta pata pata nanta pata pata nalu bebiti and kanda uzizi tiko nanta programu ni bimbo nkete sarni barumbuka mai na tolu kena tine karua na kloko the monotone of Black Rose Nimbula Vinaka, Vinaka Valibuna Semitic Maya, and a PMN Fiji, Sipamana, Viti.

ngarona tikan to morto na vega 6 na sereng uno pauta sa sibitingo weekend na ono na tinika ono na miniti na bitro kalo kon dana vital na tikene ke talatala atur langi na buku ngani ya bose ame vaka dori na amada o saoti na buku ni ito ke KBT out Aotearoa Trust, eh? Ito ke vosa te au. Na ito ke KBT Aotearoa Trust. And wai te viti, and maybe mohi mbulu mo ditiki wiki enda talatala atu. And na wuku ni mbose, na beka soe sa madhala na mbose, and na mbongi we naka ni kua. Ni, na bima mani vitu, kera una vita no tiki, na vata ke choni tomusi, angondora dhorobo, dhaka dhaka tiki maina mai tibi mai viti, katiku wali tingo in New Zealand, na wuku ni nona mai dhaka dhaka, na wuku ni kena, waka, Takak-takak tiga mati kiri tunas Sky Sports kena Pacific TV. Komen darau ni entah serabar atau tiga kena kena Commonwealth Games. Takak tiga kira nge maybe tano tiga cerita itu musa. Gue nabi mama ni vitu. En bongi bina kain tayar nawa laka loko daru na rumah di tiga kina. Nela laka mana kor turanga. En nabi ngara bina ya turanga tahu ille sator en bongi bina kini kua. En niu tiang dana rumah di tiga kina nai tek maybe ya. Asin nanti wening golo en buku ni bengara bi. En batu tu bi. Menabi rani kita maybe nua. En Bongi benaka ni kwa ni kena nama kitiko mene beki kaiso na nama kitiko mene leo tiku ni porkaramu leo tiku ni noki ni bengarabi na bongi benaka nda mi pambula tiki ni beki mni kita sara na watu baro rongo tiku mai ngo na pia mene Fiji na bongi benaka ni kwa beki mni na baro rongo tiku ya kalanja na ndose varua pointi ruwa na FM ni mbuli benaka ni mbuli benaka mai fangarei na ndose vatolu pointi ono na FM ni mbuli talanga mai Hamilton na ndose vatolu pointi bana FM malumbula mai tauranga and ndo sebo tolu pointi walu na FM tala kina bikim don war routing mai toku rotrua ni mbole bina ka ni mate bina ka mai ndo sebo tolu pointi ziwa na FM ni mbole telanga mai taupo and bongi bina ka ndayo kila ni mbata mbata sartiko taupo and bongi bina ka ni kua ni taka ni tataka tiko na mbula ka nda marari tiko na mbula and buku ni mbata mbata nda tareke nda tiko bina ka pahali bina siyama tiko mai ndo sebo tolu pointi ando se baba pointi saiba na FM mantari kene mena Hawks Bay ando se ba tolu pointi dio na FM ni mbule binaka mbule binaka mena tarnaki ando se ba tolu pointi dio na FM ndo mbule binaka mai mena manu wando ando se ba tolu pointi ba na FM i Wellington ando se ba tolu pointi vitu kene ando se baba pointi dio na FM ke Christchurch ando se baba pointi dio ke Dunedin and ando se ba tolu pointi walu ke Invercargill and ando se ba tolu pointi ono na FM ni taka ni totoka tiku na mbula and kang kena gara bitai bena bongi bena ka entai bikem ni beka na ngoli tiku leta kaza kana bukuni andro bongi na bongi bena ka entai bisa na numiti kena serngo me berto na banga ni ndalai bangani kawai kamikamira

Mana tahu nanti kena swingers and sere naivola sa si bintang bikin dana ono naro sanga bulu kabitu una minit. Kila ni aku rasa tadi kau nanti penua na itu tuku membelah tanah nanti tahu ayali kartu sanga mikuni tali na lewe ono ne pagi sele sini tambah nanti bulu mai biti kartu binga rabiti kau na ayatu lau kartu ayali politik kau mana mata kani buke lulu. Kila ni nambonya asar da rongon itu tuku kasa lorai na kena yala Alo and Ivola Mata, Niratosa Kune, we were told Levi Waitimina Leveni Namatela Lauka, Serto Leveni Nakaimua, Kaimua ni Wangana, my visit Princess 12, Kartu Kunira Makina, Kartu Saman Vali Levi, my killer Kemba, and either Tigmela Kemba Namataka and Dai, Karsavita Vakitun Vivekani, and Abukuni. Nanda sakuni mbulatale na lewe ono na bagelesi lesi. Awili tikini ndo na medical officer, ndo na dental officer, ndo na charge nurse, ndo na peer educator, ndo na health inspector, kini ndo na dental assistant. Wakabita nini wanga sekuni taumanda, nise ya kabisinga. Arto wangwale tiku mai ambimbi umai mwaze. Hena mataka thatha ni oti na vitu, hena singa buke lulu, merto ngwale kione ata. Ndondono na pira na sa ndola kova tiko na wasa wasa ya rando muria baka lebu eritoku na ni ndondono metoranga irua na yawa na ngwale ngwale ya ya kama ni lenga na nondato indini mani tekebu mesabondo na waye na lobondo na waye na lomani wanga ngai talano tiko na kapetani ka veka utiko kwa ngai kune ili uni harta usamani vandara samani vandara mivirto una nonda to ndui life jackets ka saba ka ngataki na kau ka fulo tiko ni mboto ni wanga me raba zirizirikina me baka ni sa luvu na wanga kasa singirao ni rabondo tiko kina mani galo o kapetani mengalo ki nene no aiwa me rawa ni lewangar taliboni mengiri karto ka tukono kwa ni nangone bimbi maiki nerto si tiko bata tiko nga erto ziri bata tiko nga na mati lawa lawa waka dhaka dhaka erto sa na lewe onoi mani dhaka tiko na viva vangangara apangangara tiko wili tiki narto na tambana ni mateba lewe nua narto na mateba lewe narto na tambana ni obisa kasa harto utuba karoto letunga ni na mateba lewe ni nisilandi na buku ni kia na kawaya ni na narto yaya na wanga buka na helikopter watike na wanga kere ni lewe buke mena lewe buke na vangangara ya dona kasarli wili sertekin na wanga na lomai viti princess kando biba li lady boli and naya tulau ka manirto tukuna na kai mua ni rato vidi na kiti korto ngere de sarto kando na dina laila ye dina ya wa sarto kamai lore ya wa sarto kamai ka sa nurto nu indi tiko ningo o yerto rato to so bola kani karto zir mata to kanga na be kani ngorto to to rubol tiko nga na kau karto wa zir zir bol tiko kin ndar ma kiti kona non rato life jacket eh au kila ni bunga sarna lesoni nda wili the mine no buku ni ni vika me ya zungo virtu na vio kani ngo rato tuko ni tiko na safety na maritime safety authority of Fiji na MSF ni yang ona nembimbi ni kena ndo ndarma kena life jacket and nga ona enda ndo bonda wanga kena balete na dhaba se na dhaba and rawa ni ona wundi tiko ni ona ndara tiko na life jacket pati kena karua andre mbimbi tala nga amando ni tiko wate tiko nga keba ka ni lewe lewe ni lako wate tiko nga itapuki na wanga muni ni tiko wate tiko nga kamo ni reza ndona ka rawa ni ni me na floating device me rawa ni oni wundi tiki na ni totori tiki na mebibu ki tiki wiki mni kunisa nga muni ngalo balete na kauta lewe na koko wiki mni tau tuku ni tiko na MSF
ni lebu sarna lesoni rani kani buli sanga ebi kenda kede baka bimbi tiko veira nanda ubaka ngataka na wanga me nonra ngani sala ni vela kwa yake rada na singa ni kuwa sa ara dhaka tiko na lotu ni baka bimbi naka veir tona tambane ni mbula erna tamba vei tambane so kara sema kina hartone veo kani karto sa meikuni go nisa dhaka tiko na baka bimbi naka na bukuni norto sa waiting bulatale ni hotel tolu sanga bulu na yawa na nonto vir politiko e wai

0: Fiji.
1: Vola Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Nangono oya thawa kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thawa niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni kuneta tolo na kensa karaoni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo, gai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa, e rawa ni wakumbule iko. Ni otauranga na numu yaya nindi kevi, the kabasara.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ke munia na serie Lady Malo sa bima matingo weekend na bitu and bongi bina ka ndai sa tukunti umena nanda bulangi na bima nibitu ni nambera tiku mena bongi bina ka nikua yenda na wara kikua na nguna yadhi mekinda nga yadhi yetiku na vitala noa and bongi bina ka ndai bithangana tukutuku mbera ni kaziba kini tukutuku weba ambula be indi tau tako bolingo lumani studio
2: MFAT. And the Ministry of Foreign Affairs and Trade, Fiji Community Leaders, Talano Session. Go to Dakadaka Patakina, na Center for Pacific Language, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, kana Tikutalakina to na Tebat Research, going to na Independent Research Organization, karto Lakumai Verto na MFED. Kakeri tiko kina na tiko paka lele bu na luwe viti wakambimbi na wakemuni na tiko na we tutu ni veli utaki na Fijian community ni sakere tiko muni wala ni paka lele bu na singa ni mataka tiko tiko na ziwa nzina kala kuna mataka lai kana uti tiko na tini kandoa oya na mata ni talano session rao katiko kina na community leaders ma na ziwa kina tini kandoa na kina karua na thought leaders ngwara na tiko na ma na Niboy tin kalimana miniti metin karuana kaloko, kanangayoti, niboy tin kalimana miniti meruana kaloko. Eana nonra Natalano session, we're na thought leaders, but again a youth talano session and a bakazuritik mana bima mani rua, kina bima mani ba. And a nonra to office nga na Center for Pacific Language and Nandua Leighton Way Manukau City Center Okalandi. Nisangan revisar tikena bakale levu, na lube viti. Men tangwala ni kina bakale lebu erabina kata men ta tiko ni kina ndale vita la noa kitu mbeka sona be ka na nonda abaka tutu sona be nonda kunru men baleta na nonda me tiko boli tingo ni islandi rani kauza ke berto na tambana ni ministry of foreign affairs and trade ni wala ni bakale lebu me baka usatu kuni tiko ndua Leighton Way Manukau City Center, Ngoa ya Okalandi, kana zakatiku kina na beitala noa. Okalani mbongi talanga ni kuwa, zakatiku kina na nonra soli na maramani ya sana baktura ngaluma iviti. Ya, zambiti tumeni tukutuku na chairman ni ya sano teilebo talatala habila ame turanga ibiu. Na buku ni nomini sureti tiko na marama kena turanga ni ya sano teilebo. Munile iwe toko ni tu. be ira na maram ni lo mai vite na buku ni soli ka ba ka zoriti na otara community hall and bongi bina ka ni kua na rosanga bulu Newbury Street e otara ka ni sa kere sarti ko ba ke lebu na marama ke na turanga ni te lebu e na buku ni no muni veito ko ni ke na sasanga harto sasanga tiki na na songo songo ni maram ni lo mai vite o kalandi e na buku ni non na ngoli tiko mai na maram ni lo mai vite mai vanua ki New Zealand and Nabula o Oktoba. The Mosulia Silula Camp, and Bongi Benakaniko, Satatau, and Dolas and Dolatigan, one Italian, Kipani and Reba. Me Kadibaki saw a nominee to Kutuku, Kadibakan Sinsuzu, said Tukutuku Nimbose, Ningirmai, and me Nakadibaki and Bongi Benakandai.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tuku tuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevini Wawa, ni National Bell Screening Program, maina ona sangabulu, ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi, muda kaba indona ka. Nangono oya dhoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu, se liwa sangabulu kathiwa, ena wako ya ni indona ya ya ni Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudu. Uwasi msara, ni na waka utiko ngayani, ena veirua na ya mbaki, mea dhoba ni osa ya mbaki, vitu sangabulu kalima. Nandi Kevini Wawa, erawa ni kunia tatolo na cancer, karawa ni mana na kena ngaravi. Esenga ni saumi, tatolo, gai rawa rawa. Nandi Kevini Wawa, erawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi Kevi, the kabasara.
0: PMN Fiji.
2: Weekend e ruana miniti me wala kaloka na bongi vinaka dai na beba mbula tenga weekend ke sara na sanga se mti kumbe mai en tiki ninga una vinaka ngoni mbula vinaka ni mata vinaka mai en bongi vinaka dai bongi ni barambuka uti titi ni singa ni bulongo bulo chulai mata ka sa mata tel tiki ni singa mata ni singa ni bulo kusita ta tom sara tiki na to singa una ditau en sa kawalutal ni bula at tol sar chigno to sini ngona
3: apo ngai patal na bula e me da patal na embaki

0: Ni sambulu minaka. Se kongo na non dai tuk tuk ningi to ena kab ni kua. Na matai ni metali kolo mai roata na timini viti ena sotota ni Commonwealth Games ka boi dhuri tuk mai Glasgow mai Scotlandi ena ona o Taniela Rainambongi ena ndunan rau katini na KG ena love cambis ena weightlifting a mai loveta rau Rainambongi ena ndunan rau witu sangabulu na KG ena snatch runan rau kawalu na KG ena clean and jerk na wili wili ni love cambi roata o Rainambongi e tolu nan rau vitu sangabul ka walu na KG ka mai te kia talain dona I sousou bou and a snatch ke na clean and jerk. E kaio Henry Elder na dona bitumberi ni timini viti ni lebsar nan rendre arto aso tava boli mai na norto wawa rau ia e wadudu taka o Elder na bibaru taki ni kalou ki na norto sasanga ni sa mai rawa nanganga. O Jasmine dona kamakama inganga ena kota finala ni lima sangabul kavitu na KG ena sotsota ni Vebadus ena boxing ni wangandrukai Keshani Hansika mai Sri Lanka ena gitu levu ni Commonwealth Games. On dona kamakama kamatai ni ngonea leo me matatiki viti ena Vebadu ena gitu levu ngo ena boitavi ena semifinala ni mataka kana rao ni duotale na metali. And Timi Niviti. E kaya on don kamakama ni vikama waidora and do tatandra takabuli to mai nangona semba kiti nikina. Yeah and a waitavi in a semifinal ni mataka on dauna kamakama. Ninda tikongai na gito levu ni Commonwealth Games o Aileen Dikamatana ka sa matateki vitioti ya matateki Australia tiko mai nganga talanga na lava kambi na walisangu kaono na KG ka mai teki talanga na dona iso sobo ni labeta rau en dona rau kawalo na KG na snatch dona rau wasangu na KG na clean and jerk ka ruana rau wasangu kawalo na KG na iwili wili todoko ni lava kambi mai rawata o Dikamatana. O dika matana sa ika tolu talanga ni marama me rawata na metali kola na tolu beita rabi ni sotsota ni Commonwealth Games. Kasamuri Mirabi Chanu ma India ke Maud Charan ma Canada karosa rawata talanga na isa usongo. E sa tuwani mai na itubutuwa ni sotsota ni Sevens World Series kana tegevu ene karosa ngubu kawalu ki ene karosa ngubu kadhio ni singa ni bulo November na bakiongo e Dubai. Kana gai toki ani ki Cape Town ena dewa ki Afrika ene kalima ki nei kaono ni singa nei bulo December. E na tomani na sotsotongo ena mba ki wou e Singapore ena katolu sangabulu ki nei katolu sangabulu kandua ni singa nei bulo January. Kana ngole sarai ni ki Perth ene kaono ki nei kawitu ni singa nei February. Na Vancouver Sevens mai Canada na vwaidhuri ene kaono ki nei kawitu ni singa ni Machi ni mbera ni ngole ki New York mai America. And I katini katolu kine katini kawani singa ni bulo Machi. Na Sevens World Championships and a tigibu and a Hong Kong Sevens and a kaviwa kine katini kando ni singa ni bulo Pirelli. Na Valladolid Sevens is Spain and a boy there in a karosang wukandua kine karosang wukatolu ni singa ni bulo me. Na yotu ti ni sotsot and a boy there bodo me vranise and a karosang wukawalu kine katolu singa bulo ni singa ni bulo me. Na timini Fiji Airways Fiji Sevens ngona tim ni turanga erto a karua ena sotsote ni Sevens World Series Ronondolu Rosengu Kalima kina Ronondolu Rosengu Kaono erto Kaono na tim ni Fijiana Sevens. E kainan daw ni bitumberi wau ni timi ni Fiji Mbati o na Vodafone Fiji Mbati o Mick Porter ni binakata me na kouta na timi ni viti ki na matai ni veta veta ni timi e burubura e na gitongo na raka viti ni katolus na rugby league. E kaya o Porter ni binakata me na kouti viti me ndo veira na matai ni vana timi e burubura. E maruta wale wo pota ni mai liutaka na wawarau ni timi ni Mbati kina sotsota ni vuruvura sena Rugby League World Cup kana waidhuriti kana wula o kotawa na mba kiongo. Na timi ni Vodafone Fiji Mbati ya na sota kina timi ni Australia.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Seni lemba ni ndala ndeki ndoki na serke ya tu mama no da sa sip tingo bi kenda na walu na rusabul ka walu miniti en nambongi bi na kenda mbongi tingi ni barumbu ka tul sa bul kando ni singa ni bulu chulai ronondolo rusanga bul ka ono ya me ba kawasa tu kuno to mande tiko ni nambongi ni kuwa kero na betal no tiko ke ndo na turanga ona sing tu kuno dorbo mbete ni singa ni dorbo
2: au dorbo no
1: ngwan ser tiko me ibiti au kere me na pamada la teki kwe manda vi kenda na mbongi vina kani kwe nda nangai toso tika ni na vitala noa me mbaleta na ya zaka zaka sena ita bimbi imbi ya maibaka ya dharu tiko eno nangwale maibaka zaka zaka ya New Zealandi mbulu vina ka choni
2: mbulu vina ka leno na edhangu nga o choni kale katomuse udharubo ni mbuli ya ono maikandavu waswibo no mbala ulau
1: vina ka choni ukila ni sobiki mamisangerongo zapakandwa na edhamu ni aso nangai rezeki muni chumba ka bagandua le bunango ne nitomba le wabriti ko Sylvia Park iyo oker kere reni ba madala teki ke muni manda na zaka zaka ni baita bita ke muni chiki ne batike na muni ngol mingo ni Islandi ne tabe ni mengaraba
2: pina ka mutalo tanga bale mbale tana nungu zaka zaka au maninje chiko ni TV content and production and a company na My TV maybe chi sanga induna embaki ona bulanga nungu za za chukina chinkaro na embaki nungu chiko na bali walesi FBC TV ketongo le mengo ni Islandi batki vida tale na nungu tokani dola ko mai Samoa dola ko mai PNG mikito mebe bukinga berto na Sky Sports ngona bukunga ningito na Commonwealth Game ko bagadori chiko mai Glasgow vida kito le lima chungu na timi, leba maibichi, lerua maibichi, ndoa maipenji, ndoa maitonga. Kito besunga na Sky, me kito me musuka. Ngana ya lalo na itala noa, me ambale terto nondo to Pacific Athletes. Koraba itabi chungu Glasgow, lako chungu na peke chungu na Pacifica TV, distribute kede chungu na bai Pacifica todoko. Kombe nga ya ilo na ipo mada lek-leka.
1: Naka chone. Kombe ka sange mati ningona mo liutaka ndo na timi bango ena bukunike na raka na...
2: Yo, vena gitu li bango na Commonwealth yo. Sange mati ningona, yo sando da kapchiko na gitu ngo may bichi eh. Na gitu raka, may liutaka chiko na timi. Yungo sange bando ah. May ulako may bango, may liutaka ndo na timi. May na Pasifika. Mikito ngai rei da kede chugo er kede nangito mena bai tabi chung mena bai Pasifika rangito chungo i Glasgow. Ninda kila i na Pasifika todo ko na broadcast right chiko bai Pasifika TV. Sangi ni tui tabi kito i Sky Sports ra lak chung me walu na feed so lak chung bai nangito na netball lak chung na vivadu lak chung na weightlifting kito sangi ni tui tabi mikito unjing ta ka. Nangito dava ina varita ke nanguna dava mer sarab to dona pacifica sembera en duo ron sin kitu sare dara ngitu ngue daga chugu bi bonu ke na ken ngauna kitu san ge tugu no ke otonga ngito bowling na singa ngo na time go kitu mbita na slot ta ke okay o bichi bi vadu chugu na time go kitu mbita bata ko ya sarangai sarab ke ki ne rana chugu na pacifica to do nangito ba der chugu me Glasgow.
1: Tapi
2: kau ingin tukan ambil dana
1: experience,
2: nak kau main
1: experience ini
2: main dengan nak kau. Amna dana marauli, we big achievement telung ay. Melang main dana ini anu lele bagai vici. Main jing taki main meliu tak ni timi ke. En dana marauli we turiau. Ni jing taki main lele bunga rajab na industri gua, na TV. Main dange maulaku main ini silanji. Chonge me experience taka tali na tu mandanga na Sky Sports. Cheke mjandu sarabu tunga na elalo, na TV. Kambani kwa na Sky Sports. Aunga ila kuilome, aunga redha na intu indu ye. Na equipment wani taki ye, na facility, me o kompeta wa TV chi ye. Na studio lelevu, wat kena workflow ye. Kenda ibiti, kito usa vitamba. Ochao me musu musu tale, ochao lakuta live buki na studio eh. Ongeritha nambulike, nadhaka dhaki ndota inye. Kyo sabitamba, yuko vitamba walizara nga. Kyo musu musu mu edita, yuko edita walizara eh. Iyo, waka ndona nambula marutala, nanungula kumike. I New Zealand, mami rey de trana, mati que el tarda que banco,
1: Me intentó lo que no lo andarai,
2: Y yo.
1: Sabe, me voy a decir que tú con chin coronemba que no mu has ganado que tengo en FBC, o chay que tengo en MyTV, mena no mu experience mandanga iko na ngona sa tukuni na experience atiku biko kena kena sa tukuni biko niko na meli taka ndana na Pacific team me me raise na kani feed ni Commonwealth Games wala ba mandana no mu sa zingo mani tukutuku ya
2: Matayo baka muli shumendo na vita mbai viti eh? Udhur Sarmenovi sakadibi sare lomini office vi Stanley Simpson nungumboso angetu nzaro kwa eh Johnny tuna yuko dipunga Johnny bono ni job eh yarika na ngu toka rekido tunga Johnny kakwa Johnny alako mingo ntuna kerkere mona le liuta ngandone team in New Zealand na kani ngito na Commonwealth game omonta urango de to usange bak samta ai njina mbeko steni semba di baka stiki uchukmai Eyo, ocha, agaiba ngotelo kwa. Yorida, na lenga chungu ni kenda lele chungu, kemba nilai, lebu chungu na dhaka, tu se baksa mtaka chungu, mula kusisenga, eh. Yo, ucho usa adhuru nungu ofisi, usa lintambi, usa li baksa mtatu. Hai, kangu inche nimbeka sisenga. Yo, kera, keu mula ku, na dhambeka li dhaka, eh. Matu sinduna information, sinduna email, lakume, metukuni, okay, na dhaka, ngue dhaka, na kangu mimi dhaka, ba. Omunda usi lo mataru taru talu tu, na dhaba li dhaka, eh. Ke una la kunchina una le ida kabuni ita bingo na binaka se na senga ochasa ke dibo no sio richeli bunol o ni to sio na maiti richeli o ke tondo ke dibtu anti rai ke dib sanga tu no ko yo zarto ker ker mer to pcb al mona de luta na timi wada no schedule o ka yo yo yo same time sa la la la no schedule o sa reni seletel sio ita bio da kabu berto na ke na boni member no timi Sangai tegi busara na vitar kerto na PCBL kito sa vitala noche ko na email angai lutumen na dakai umda usa maruchu na bela kumai to the lesson ba ka urir retail chunga eh urir rusin kila iyo ai kango na itabili buli dakango ko sarab to dogna pacific to dog na broadcast to dogna pacific sangai mateningo ai sigi mateningo sa uda kabo chendu na cop set COP 28 li da kay Dubai o la hotel na orto kucho orto i PCBL io sanga da kay kito sanga vital na chuno telefoni vital na chuno na email sa da mena ngoni la ko mai usanga okay o sa ambito no mo io ren li da kam na da ngo o rango ra lingi to representa no ndermetin tu i vici o hotel na ula ko pai o representa ko mena bunu la ko mikin io kito ngi mirit chuno feed kor sara chuno PCBL to do ko io Tuna maro.
1: We sombe kana maro ti kume na ngunungo. Er na bata ngunti ko. Tega buta kama tega buma nda bala bala no mu talita kana vitamba. Makana no mu ni professional cameraman eh. Tega buma nda bala bala no mu ni vitamba tega buma na nguna zaba. A zaba ni talita kama mbaleta na vitamba.
2: Okay. Oh bina kanoa. Oh yo mu tanota mu nda bala ngumbula. Eu se bula lima gaito be onduna mate na brain tumor eh? O makachungo ni se ni ulungu sendo angaitu kuni vero na ngai eu se bula lima tu tana taka nguna bio eh ke kalunga tani chungu tuna bunu wai chungu me kanta bunu ya ongele sele yo na tumor se chunga na mona itumba eh? Sa uchina sajiria sangaitu ni vero na nungu tumbu tumbu ni oyo unakani kawa bulie na mbera mbera eh membaleta na nabuna na dhakni sejiri nungumona na babuna ki una ngasi muno leibule na mbera mbera anga ndu talno ta chunu kuna yo ndu leibule chi ko yo mbera mbera chi balai yo nga ndu na ka mbera mbera mbera kanu kani buli yo yo leibule chi bisi nga ndu na press ndu tara chi be yamba ko buli na attendance enji na ni usingul koko eh o tamango yo ko ndu ruini ndun ruini ko nga sibul tlani visualati fit o sale chiko i ludal bi secondary na form 4 sa pasi na nungu fgc eh? Anga tarro nungu ta oiko badaba ko vele buli graphics fit nungunea batana maka upa skina na fgc eh? fslc fgc fgc arunyulandi fit nungunea Au sabak samta kaya na muna ya, ya nguni buli bangko nan rui ni lago tunga. Au telau di tamangku toko balai nan rui ni. Au sange kayo kim gombe kan ngu kerja pas musa na lago le buli nan rui ni na graphics. Au lago FIT, au buli ndo na mbaki. Hotia mani wawele wale balai lebu nebi murumiri sa. Nangai lago, ya maina fom fonga. Dalak ten na university, bakai bisa wio umundau sange. Hotia le sakai ngu tayo ke iguman santu mandi bali ndo na mbaki. Au sa tu tali vale le job to vale na taxi stand bimba se ni tu vale rewa indo na taxi stand le ansa tek tali bun chico yo bulin rewa me ka to so ga menu motka ik na kono go isando go sa bun motka ya mo bulin rewa yo no rewa se ata ro ngem nguta na 2010 2009 no la kin kurbuli 2010 tu ni vale 2011 sa ngon nguta o iko badaba o ka sa be le bultale Yo, li vouch manda no motor graphics, yo. O lako li vouch no gubuli, sangai lako na first batch ni filament TV studio ni mai na ona sabi soki ni me FNU. Merli attach na industry. Ngwana ngoni buli rabuli na bitamba na editing, o usanga o motor graphics. O yarna ngoni ni rauch no rabuli bango, o li tarani tamba uli buli da, o li ba buli da nga bakia o sara YouTube, buli editing. Once I lock in a first bench, in a first batch, I'm going to be locked in an attachment FBC Fiji 1. I'm going to be a director. I'm going to be a director of FNU. Attaching FNU, or job FNU. I'm going to be a director. I'm going to be a director of the industry. I'm going to be a director of the industry. Okay, you said. I'm going to be FBC. Tapi tahun tu cik BC ya sahaja si saru kita nak lebih dek kita laku ya, ada yang bina graphics, ada yang bina studio eh, merah bulika. Oh ya, lebih nunggu sih orang gila kumuli studio team, gor tu lebih tambah na editing. Tapi bukan sekarang kita nunggu kerja pas TV show mana graphics. Kau selit turu kita nak ada kala vitamba musu musu. Oh no nembak kini tu attachment FBC production assistant. Ocha sa talita kana company na nito daga daga. Sange tu okay, kem do save mi job ki full time staff. Okay, okay. Yo mandango ba kontara ki FNU. Au sa resign ni FNU, au sa tarana kontara ki ngo. E so le lei da ki mai veni so taratu mi FNU. Au sa tarango mbe ni ka usa talita kana job ngo ne vitamba e. Vising ulok mi daga daga bango sinkila una la ko li vitamba e bali bi presidenti, se li vitamba e gordo na zonga e usinkila tu e. Kogana ngi maru tazu. Na lijo inta ni distingo eh ni ula kon lijo bo singkla te u tun mula ko singa toka otia okay assign no yo online back tool name backi mata ni tool na bu lango ne usa buli directing chukina na director rando korando musu ka chugo ni tamba lo mini studio eh ke ba na itamba chungo director no job musu ko ta on mini tamba go on mini tamba go tool na bula Sama ni chulivyo na kontara ki mausa studio director. Ngo kito daka news. Kyo ndo usa ramba tintano na FBC ya. Kito ngo kito ndo musu musu chiko imurea. Kona ngoni recording eh. Hotia ale mani lako chiko na mbaki. Ale senior studio director. Hotia usa ale baksa mta kamo saate kubu produce taki program. Salanje umuli producer. Producer ve ochochini nungu tolu namba kichuko FBC levu na ela program vina ko produce taka Fijian made donor program na marama na naedhana na hackage kula kwa batiki rale nunu kai kaumai na makete wamuri ya todo kona jenia sange indo ausa dhengu mai na nungu lechungu na studio ausa le Lihatlah kami natal nombor cerna ratu ibici, sange asan do tentelah kami nunggu pesen, sange le reda kan. Malah kena lebih tal noa tambah mea video suci na program. Ada bani sange approach taki o Stanley Sims, musali menjeta kena na kampanye na my TV. Dono kami nana nunggu marau. Kamu tu sih bambu tu mana ya tu bener level meitu kini nunggu eh main na bakang aku tiga bulan utar no ni usai tu brain cuma ni usai bulan lima na atukuni main valim bulan ni nampiran berong kani buli eh usang kami retail cuma bener ya tina na sini kuah nongkan gumarau eh delewan berong kalu konan tu nembaki amuli sab mot kacu kuna teksisten Kau urusnya lebih bau cenderung buli, singklau ya dorang FBC nongnya sih siang, eh? Atu betul kan kalau?
1: Tatoka, bi irna nonda zurubo kena ngone lewa araba ronti kumbe kama ina ngono go na receba ke samta ke tikuna kriya pasa go mertura dono mi baka sala ikore ni sile beira verna ba ronti kumbe ina ngono kwa kila ni ndondo tene na nonde tubu tuba okanga kutukuna tubu ni kalowe ndo tani ya ndono mi baka sala beira no bukuni clan dona industry go ele la isar bikenda na ngoni bitina ngoni toke and tikukina na media industry film and television ko bukani ko ba madana takaya ara ni ndono mi bosi ni baka sala ba baka ndai beira barro tikumai
2: pina kano okela mu talo tamu na bale na industry go ni lelai baka ngoni tune lele na ngone rantu male tempere mi merla kumi na indistingo eh tempere ra kair tu ngur itu vitamba ra ngur na
1: sisio
2: iyo ndu sisio eh oh ko kemam nan tu vitamba na tama ta ba seba ki nin tan tu la ko iyo
1: da
2: kan tan sa ai ndu vitamba ta chumai ai ka ngur vit ta
1: ko na song ndu tan bi
2: iyo ndu tan bi ra iyo yo ken da ka chuer ra tamba ka mbeten tan tu ba sam ta ka nin tan la ndu na song dali tamba ka ka le ndu nan runga sar sar chungu bono ni chuk na song eh Eke tu tambahkan kau yang sarapa undul badada itu mbak.
1: Itu tak sarapa.
2: Iyo, iyo na industri monongo kau kan ni industri lelai. Oh mantau si bambu tu sa lakko babi sei buru-buru. Nada katakan kau na bitamba. Nanung kau advice nga. Kira endo tu nanung ratatan nanung tumbu weekend mantang ay. Minta tak ada kau naik. Minta leu bisa sekolahnya nau bisa. Lebu ni wae ngasih buli ye. Kalau pelatih binaksar, yang nain distingo, kalau mandang urai tercungu, aku salah waktu minggu New Zealand, minggu kita kata kiki, laku Dubai, laku Hong Kong, Singapore. Aku kira nana mu passion ngai, kau sari dan natal, singo kian dah tahu kau dah buli binakamai, mereka kau nak kau buli, dah le buli pelatih kau, so kau nana mu talent mandai, kau untun ruini, so engkau mandang apa kau, bintam bay. Sami wa untung me ndu na daga bina ndu na bunu bina me chikina kare bina ta chikina matu bubalde iyo nungo advice ngana no mu person eh reda ngana ka no mu person ke ukilanyo talita ka ko muria sono rando presete kenta erna non tum tum se non di zamba oye usala ko litori science kutla nga muri li science yo kaya ngone ulu bina ko iko sen suci kono bi muri muri so ndanga me reda banko tabuli bata me so sarli job tunga na supermarket e so rendre betunga ya ngone ulu bina so nan jing jing tela nga non tum bula ninda tarbu ngone lewa na bi muri muri na le ngunu e la ko balinda nisi khaba itu nama bangko, oi, ikut satu buat apa dah? Oi, tolak tuli house party, biar tu mantan ada apa dah? Kalau aku tu nak kah? Gori, lewo na, yo, tomati di kuah mata kecik mata lambung dek, eh, yo, kau ngah, na, kalau mau, na nunggu masih ni pasal ngah, na, minta, na kau ngah passionate about it, muria, na kau cik tu bilang tu nak bunuh.
1: Kenyo cuci ngah. Na nomdo timiti kongo

0: Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevini Wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Nangono oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya niendona yaya nindi Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musinga nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevini Wawa erawani kuneta tolo na kensa karawani mana na kena ngarabi. Esenga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevini Wawa erawa ni wakumbula iko. Nio tauranga na numu yaya nindi Kevi, the kabasara.
1: You're now listening to PMN Fiji.

Kita mo ili a husband yana sera kina mo si sabo tingo weekend tin kalima na miniti metini na kaloko. Na itugtugan ni Raki, may saluti ko ni Varo ni kena na lutu tiko na uza zebata. Goe na pibunosong goe Nisilandi, na Desert Road, State Highway 1, may na matakadada ni Mataka, Waruai, na mateni singa ni Bulo Kusita, me adoba na dio na Kaloko. Na makitiko me na taut, me na lutu tiko na snow, and na ngaw ni Salango, na Desert Road, kay na kena vei vanua Balakata, and na Lewis Pass, go na State Highway 7, may na... May nabong ni kuwa, may dapat talaga na matakalili ni Mataka. Na Arthur's Pass na State Highway 73, na Porter's Pass na State Highway 73 talaga, Lindis Pass na State Highway 8, Crown Range Road, gome na South Island, batike na Milford Road, batike na Highway, may dinedin, may ado I Waitati. Sa suliti ko na ipakaro, may berito na tabanin ni Raki ni snowfall warning eh. Na ipakaro ni kena na lututi ko na uze zebata. Na bingo ni sala kena beya sana kethe. Sa wili ko niya, may nambog ni kuwa medhaba.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na venga rabi na nomu mbula, kena nomu tiku binaka e tiku wena vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na venga rabi baka buni wai, kena ngarabi ni mbatimu, e sau rao rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talaga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kena venga rabi tale soni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko, kena nomu mata bubali. Erto vengarabi na loma kede kei Okalandi, kina Northland, kai abuta kina nonda bulo baka ba nua seitomo. Kini balimbali, senga ni yawa, anonda tu bibuke. Grita na seba walu non rau, tolu ono ono, ono vahawalu. Sipaka ndo tali, seba walu non rau, tolu ono ono, ono vahawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopotaka na vei kawa itakindina.
2: Bula Aotearoa? Tukutuku marutaki. Salutu na mbaki ni ndikevi ni wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mwatha kava indona ka. Na ngauna oya thawa kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya ni ndikevi ni wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudhu. Uwasi msara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thawa niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndikevi ni wawa erawa ni kunia tatolo na kensa karao ni mana na kena ngarabi e senga ni saumi tatolo ngai rawa rawa na ndikevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni otauranga na numu yaya ni ndikevi the cover sara
0: PMN Fiji.

tu mo tono lo ba chu ben na lengu o he sa si bitin go bikenda na tini ena tolle minute no ngo na ni rongo sere tali taki mai be ke muni ki be ke muni seba wolnan rau seb seb seba lima tolun do na namba ni reni ngir me kini ke ka ni be be na numi ena sere se ni be a be bote ena sere se ni be ker sere en na bongi be na ken daira talanga ni ni a bol bol mai na ni toi bola na ton reni be na bola mata na PMN Fiji en na bongi be na ka ni koa be bu no sabanga ni barong tik me kina ni running giringir mai se ni ni message mai na ni to Facebook page na PMN Fiji en bongi bu naka ni kua en nonda ya wa na nonda ngona ni rongo ser talita ki mai be kemuni ki be kemuni to mai jeta laka me na tik bu na nonda ya wo ngwa na bongi bu naka ndai pa bo te tik en we kemuni ke sar na turanga maramani tan bongi bu naka ndai

0: Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevini Wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kava indona ka. Nangono oya dhava kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako yani indona yaya nindi Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musinga nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevini Wawa erawa ni kuneta tolo na cancer karawa ni mana na kena ngaravi. Esenga ni saumi, totolo gai rawa rawa. Nandi Kevini Wawa erawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na nomu yaya nindi Kevi, the Kavasara.
0: PMN Fiji.
2: Tingo pi kende tin kelima na miniti mitin kando na kaloka na mbongi vina ka endai vina ka vale bona sema tiko mai hen PMN Fiji na mbongi vina ka niko bi kem ni na sanga sema tiko mbeka mai sema tiko mbeka na tolili suka tiko mbeka na zaka zaka ngole tiko mbeka vale se bi kem ni na vito seki tiko na buku ni ben buku ni ngone angwa na mbeka na mbongi niko na sota baka mata bi wekani baka bi tokani na mbongi vina ka endai ni mbulo vina ka vale bona sema tiko mai ke na vito ko ni tiko mai na nonta pata pata vina ka ngone nonta pata pata na lubi viti ndo zizi tiko nonta prokara mai na beisinga barumbu ko tozoko mai na tolu na kaloko ene kabi kine tin karu na kaloko en bongi lebu ya na itukutuku nga membalete na metali ni Glasgow vuse tiao ni Commonwealth Games kapaka zirchik me Glasgow liti kuna tutu ni metal na ngono go Australia en na basa nga vulka vitu na cola rosa nga vulka ndona siliba tolu sa nga vulka lima na bronze se na barasa na team ni Canada karua tiko ni tin kapana cola chini kandona siliba tin kalima na bronze England tin karua na cola rosa nga vulka walu na siliba chini kavitu na barasa wa Scotland zio chiko na cola vitu na siliba vitu na barasa watike New Zealand tolu tiko na cola ngonongo vitu na siliva va na barasa. Ve kenda na vima tentu mena Pacifica na ngonongo ortu seba metali tinga na timi ni Samoa na timi ni viti va teke na timi ni Nauru. Artonga na tolu na matentu na Pacifica artu seba vaka metali tiko en ngonongo. Ya ndi tau klasa talmbega na yadara tiko ngori mebe ote na serambung niko?
3: Hiyor. Kana tu mai Wellington boleh benda kasalro tiga itu masih benda kembali bukan tu siapa tali tengah main bimbang ni barom buka bi anti lisi naujosi tai pate junior kei mesa nama tapu balik nara tu er tu nana numi tali tengah naser tarawanggo. Kavoro, menom do na bongi binaka ni kua mayurto na Paradise Roots ke Fiji, Veikoso, ena pamana viti.

0: Adomei master lendo azaka zaka. Na sera zaka nandambia. Asipiti kubikenda na tini kando. Na lima na minite na bongi pinakanda. Ito sotol sarutiko na ngauna. Walak salutiko ni meizava na vingarabi. Na bongi pinakani kwa.
1: Iyo vinaka. Pambula rarambitiko na lima tolundua frequency. Viki mdo na wakikito mei fangarei. Na ndua seba tolu po indi ono. Ando mbula pinaka Hamilton. Na ndua seba tolu po indi wa. Ndo mbula pinaka. Mai Rotorua, ndua seba tolu po indi riwa. Kei taupo, ndua seba wa. Kei Hawks Bay, ndua seba tolu po indi riwa. Taranaki, ndua seba tolu po indi riwa. Talena, ni mbula pinaka. Na Koroturanga, Wellington, ni siyama tiko mai nambongi pinaka ni kua. Na sera tarabango wa menomu ni.
0: Mbula pinaka na bubale ni Mr. Sailelea. Do mbule binaka na abu bale na bongi binaka ndai sanga ningu lezaba na abu bale ni ile stora ve nati bate ke samu do mbule binaka sanga ningu lezaba na abu bale na ni tuvili mbukini na liba mai tauranga mai Nelson o ser mai ambale isa msomo ke irna le ni Fijian community mai Nelson ni mbule binaka masa chone tawa kitini mbule binaka tulanga tau bate ke nanomu ni abu bale na bongi binaka ndai sanga ningu lezaba na abu bale na vandei mai Christchurch mai bunyu wai kena nomu ni vuvale ndo mbule vinaka mai eni vakagil na uvale turanga na tuirara vangu mimi vona rendi ni tuirara wa andi alisi utala kena na vuvale na tumbe mai denede ni mbule vinaka ni mata vinaka mai vinaka vale vina siyama tiku mai nambongi vinaka ndani seri tarabango minomu ndo mai teitu simareau amu sandenge

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Seni langa kali ke kroleng langi na sereni Rosini Telebo.
2: Sereni Rosini Okalandi. Se va da ba. Reni krei virto.
1: Na korni. Virto na korni la da to mulendo na sereni
2: Rosini Okalandi.
1: Rosiki au terro,
2: eh? Ha chico ke de Rosini nan ronga Rosini Telebo.
1: Bin bini Rosiro da tu.
2: Se va da ba.
1: Ya na kavale buna se amati kuma na bongi bina kani kwa kla ni atos tolsarati kuna ngauna weekend na bongi bina kendai na kavale bikim ni na sosi angona tiku beka sosi tiku pato kumbaka buvale so beka ndanda bisa tiku beka na kuto ngunti ngunti bani beka ngunti siko ni na bongi bina kani kwa
2: se ngunti biskete FMF
1: biskete
2: real butter simbamba kau
1: na draki kuma ndana sosi angona sa daka ngunti eh bisa umanda bisa u Ya okila ni orto mai mai dene dene bongi benak ni kuarto sangun uti serang okila o pita tumbe bulu benak ratu okila ni kem ni sa dia guna ngon bongi ni kuasa kem be kana nguntin biskete do bulu benak han ro bulu na vite dini na tumbe vate sana ke ne beron nom do ndui ale ni vale kerto ni sul soli na benak vale bonese amati ko men bongi benak ndai seng ni ngule zabi Robert K. George my Mount Wellington ro bulu benak benak vale bon ndo sia amati ko mai okla ndo mbe so sia ngon ti ko bongi benak ni ko okere me sambi le benak ta no ngor me sa ko men ta ba wen Ale, ni batan-batan ranking ko angain to, batan-batan awin yang ko na.
2: Pabawai kata kata.
1: Iya, ngar nga to tola mateni. Ai Island Bay, my Wellington, don bulvina ko iso sia like na nomu ni buvale na buvale ni se kope. Tiko matuku, tala kina na mbuka vitu ka walu ke ili se tora, don bulvina ka tura ngabi akani. Ana bongi bina ka ni ko sanga ni ngoli dabilite amasi. Bulvina ka karua, my Hamilton. Ni taka ni totoka tiko na bulan na bongi bina ka ndai. Kali tui, Waka wale niyao ni nanumiti ke nikina nambongi binaka ni kuwa binaka wale wana siyamati kumaya na PMN Fiji se pama na
2: Viti

0: PM in Fiji.
1: Love at your band. Machu haha, va maru teken te tiko nambong vina kani koa. Nanga ono sala sibit na tini kandua na rosa vulka lima na miniti. Totolo sara tiko na tosini ngau na sabo tali tiko ngai. Vima mana ua mikiro mai dava na viwe kani. Vina kapa lewu na sema tiko mai vito kori tiko mai na vi kiro nambong vina kani koa. Parombuka, saigo tu tali tiko ngani mahatawa. Nibula o chulai. Oito tini singa iyo klasa botanga ngwa ya bana mata klan santa na bunda buti kun si bermida bana yang baki
2: batal na bula
1: ayo mentanga ngo no ase bertum tanga ni save
2: iya kani Christmas
1: kani iyo nindo tapa na yang baki tanga indo salib tunga na so mimbili lebu na onga
2: na lebu ni yong atungo singira na lebe
1: kinen bili iya vinaka tamai bili bebe kim do na biwa kani me na raki o kalandi do na numital tinga na sere terapungo mule vinaka ne mani ki lave ni ki kau nakwale na do semetik mani bimbong ni barombuka chowa na monlangi ki ndila fifita akwila ro nanu mitali tinga na ser tarabango
2: sang ningu le dapta lei pamster north na matu bal na he he ni bono ke mal rongi da bat ke nom rondi bu bale batala ke ne hante bil be pen seru ke kali si savu ro bula bena kana be kani na bonga bena kani kwa tamai bilibi tamai wetsoni tamai tumbuno tibi ten rulu ndoli ratu manasa rusio bread le wanda kwa bat ke moses ndo bula bena kana